0: wakutumengilika umbodi mkwigulila undimanya ushishi wakunavanga medi makono utumila shaboni bae mwiu vanansuruarwa vambukishi ya malwele vangupita makono mwetu katukamulanga mavi au vini vete kataka njo mana indituwa ila tunavanga medi makono na shaboni mianda vyoi kula wiko pakulota kuliposha atunapati malwele ya kualisha na shipindupindu indituwa ila tunavanga medi makono tukanava kulia na patukamulanga vya kulia. Tunavanga medi makono tukanava kubalisha vya kulia vadioko na badae ya kuwa ulanga dinepe. Tunavanga medi makono tukauma kusho badae ya kulipu kutanga liuva patukala mola na tutenda isha. Tunavanga medi makono badae ya kukamulanga vakoko itakataka na mautu akunyatanga. Kumbukila unavanga medi makono utumila shabuni ni ulanda wambone igwe kapakati shingumi shako. Unanana wanga shingumi shalikolali yako pamu na shingumi shaveni tete palikali ya unama. Shingumi shiveli makono mwako. Ali ulipo shalelo liankebi wanjuluku wakalela madengo wako shiela vadioko UNICEF.
1: O que, que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas se mukiru rendle no purola, mukiru romeli heo ya yota na yoswa distrito anyo. Mas se nruye mparaka ni mu.
5: Ele para que moça é hora de ligua. Ni ikeri lo so tena dorara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi haolia.
6: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yowuma. Ndipuka nekole.
4: Ya. Yeah. Hopa yowuma. Ela chiritio siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana. Tani apenye.
7: Pipi. Mwakala upia nukati bakani.
8: Mwenye ni muhano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
4: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
8: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu uuma. Nakala yekiti. So wape yu anempento. Tivo, tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachira olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru. Ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukure hopa yo uuma nakala ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpenda.

0: Campo e Desenvolvimento.
1: Uma parceria Instituto de Comunicação Social e Rádio Moçambique.
2: Nandele wa kumbodi wa kutumbiangilika kalibu musipindi sa nane sa kuna setu sa makulumukililo la makaja. Sipindi sikandiangika pa Institutu ya Komunikasao Sosiali ya Kukabu Delgado kuluangigwe na mapalapanda la Radio Mosambike misora ya mulijimbu ya Kukabu Delgado. Wetu tundapagwa ngwengwe na waku muwiku wa Jumatano ya kila Ishumana muwakati wa saa 11 na didakika 30 muinangodi ya Shimakonde na saa 9 na didakika 30 mushinangodi ya Shimakugwa. Tunkukulupila kenga unkupagwa musingumi Shambone wodede malailililo lalipata lya singumi mukulikinga na malweli la kweludyanga kenga silweli sha mangundula. Musipindi sipitile, tunditangola ya kulanga kwa diomba muvima. Nelo, tundauka ndatangola ya silweli sha mangundula. Mangundula ni silweli simu shambukishana kolokela na liungu jumu wabanchemanga mikrobakteru leprae. Amanyikananga kwa Basilu de Ansen, wabamone ledili na mediku jumu Norwegej wali na Gerald Nansen muviaka 1873 njomana mangundula vankushemanga Anseniaj. Ambi pakulota kumanya shana nyamani silwele sha mangundula na mwashi mwakulishungila ikala wigwilila shipindiazi sha makulumukililo la makaja. Nelo undapagwa na munango Matilde Tadeo na Dismas Antonio ni waukalaka wanga shana madi mpaka ndawika kwako na kukulatedia kwigwilila kwa mbone.

0: Baada ya kumalila kwigulila lwimu, watu kandiengi mukukudi anga wa kumbodi, kenga tundivalanga anga kutandi. Silweli sa mangundula ni silweli simu sa kwa mbukisana, kwa lakela na liungu jumu wavanchemanga mikrobakteru, leprai, amanyikananga kwa Bacillus de Ansen. Silweli sa mangundula sindapona, ukatumila kaladao mitela. Mangundula vanda mbukisana kupitila mudindila dia kupumula, kukalamola, kutangola na munu, kuimangananga pepipepi na munu ave na silweli sa mangundula. Silweli sa mangundula sindapatikananga na liungu jumu wavanchemanga mikrobakteru leprai anainjila mumili wa munu. Kodana na muta urai surama, analalaidi ali ya malweli la kuwa iludianga kulipata lesingumi mulijimbu ya Cabo Delgado ankwa ula kenga.
1: Temos duas designações, porque temos a lepra paucis bacilar, aquela lepra de poucos bacilos.
0: Vincupagua, vipindi, vivindi via mangundula. Mangundula leva semanga paucis bacilar, ni mangundula la nalilodia maungu padioko. Kodana na kulipanga kwa alipata lesingumi musilambo, ibidi vavalange inamba ya malemba lave mumili mamunu. Kamana mangundula paucis bacilar, ni alala mangundula lana vanao malemba kwanja moja mpaka kumi na tano, na pakulota kupona kunda twala miedi sita, na lakava na matatizo kunda ndiadieka mpaka miedi tisa, kodananga na mwavala leli nwele. Na panelo lakava malemba tano vashema mangundula multibasilari pavedoni kunda pagwa kujavanyanga kwa mitela, na mangundula alo mtela waki kunda tumika kumiedi kumi na vivili, na inkululika kupunda kavili mpaka miedi sita. Kuleka vya wigwite, mangundula ni silweli shimo, sinaribianga mili wa munu, mukulumukanga kwa vyala vya makono, madodo, kumananga kwa dingwiki meo, meko na kudikida ukalikumba sinu paliutu paliveli lilemba mumili, kamana munu mumi akalikumba mumili mwake, o ni kudikida paliutu palikumbile. Vimanyikilo vya silweli sa mangundula ni kuva nao malemba la nasi mumili, vilonda vikapwateka, na meko na kudikida kwa sinu soesoe, na ukalikumba muli kalogwe, meko na kupwateka. Na yadao vimanyikilu vinji vya mangundula ni kunyeta kwa mipa, na momo silonda shake sikavesa kupona, na shame kuona kupwateka paliutu pasivele. Pavedoni ukanjanga kuliantela, silonda sindalilodia kujuma na kupona. Na momo vadyo kukwanja vyaka tanu mpaka kumi na ncheshe, vankulula kupata silweli sa mangundula. Kodana na muta urai surama, analolaide malwele la kweludianga, mulipata likumene lesingumi sa papemba, kwa mwaka 2023 ku Cabo Delgado, vandiandika dinganu mia ncheche 72 dia mangundula, koneka nanga na meni mudiboma dia kuna munu na kushure. Kodananga na watu mwambanga nemwa, andia ula kenga silweli sa mangundula, tunkulula kusivila tode de midimu vipangike.
1: As medidas de prevenção, as mais fundamentais, não estar próximo de uma pessoa que tenha a lepra, porque a transmissão...
0: Wakulishungila ni mwoi na meni. Aunavandika nangi na munu wa silweli sa mangundula, mwa kwa mbukisana kwa ni kwa kutima na meni, kanji nkubidi munu alikingi kalada ukenga momo mwosilikingila silweli sa COVID-19 au TB, utumila makomba kamana, tukutangola ya kwa mbukisana mudindila dia kukalamola, kutangola na kupumula, ni siku meni munu kulishunga. Kanji asinava sinu silweli sa kwambukisana kenga TB. Munu na silweli sa mangundula amunamiki kunyenje kenga munu wa silweli sa TB. Tunkulula kumwikala nao pamo, kulia pamo mundamu umo, kupana kwa mikono kabila matatizo. Kwa ukweli, atunamwelu diangi munu avena silweli sa mangundula. Pakulota kumanya ukava kenga, Unkuva na oshilweli sha mangundula ni kuliloloidia ukava kenga unkuva na malemba la nashwe na la kulangala na mene vilonda vya kabila kupwateka ne kuvava. Ngulishungili mwashi kwa shilweli sha mangundula. Unkulula kulishunga kwa shilweli sha mangundula ugwala likomba kamana kwambukishana kwa mangundula kukupitila mudindila dioe. Ukava kenga undiona lilemba mulikalogili yako likapwateka na likavava, wena shipajelu kulipata lashingumi shiveli pepina wako.

0: Mwanangu. Mwanangu.
1: Sema sana.
0: Ya.
1: Hecho na wete.
0: Ya.
1: Mbaule.
0: Aula.
1: Mbaule.
0: Aula.
1: Ya.
0: Angalia.
2: Angalia nyuma huko.
0: Nyuma angalia mwanangu.
3: Ndale ndale ndale ndale Mungu bani Mungu.

0: No o thoma ka sa wote pa wa ku vhea.
1: Dzine berta na ku tshana thonka hamkina, olela tanan kala shintra, vamos a vanli bararo burwaseke.
2: Kai, yo cam tonka kishin taperta. Sai.
3: Hai, ni muda da ka faranku iku hasin chen wanyaka. Tiba ni na nova, kini shon aku hatta pasai kuru. Ni hatta pawa aku bea.
4: Wira toko hiyo. Kalane yanya sosiwa ni mirelo soko ya ni mukalo ote liwa murima. Osiwa wanchene, okala wanchene ni mpento wa.

0: sa ora te liwa ni kerelo so tena tora ram kulu pale mo kerelo mele miyo ni mo lepele pa hempa kon yewi haolia
1: o piwe ni moretele yonye olelo muhusi we hopa yo uma ndi phuka ne kole
2: ya e hopa yo uma ela tirdio si va enkupu shire yo ya pipi akape ya muteteni Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano, ini roromela wira atu yo hasiwela yoja.
2: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mohano mwapenye hopa yo uma.
4: Ayo mohano, iyo ya saka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wihana, iyo ya saka so siva siva, mrelelo saikumi ni soko ya upanya, ntoko ehopa yu uuma, nakala ikiti, so wape iwa ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
2: Kinona wirayo, mukulu pale, kinona wira pipula, O kale twe mosa yulu pale. Ena shuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera oya iyoja sae kumi.
0: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema, osiva vanjene, okala vanjene.

0: masemokiroogeng le noporola mo ke diromeleng he oya yo o thana yo o sewa wa district anyo masenruye mparakane mong
1: e le parake mo sa o rateliwa ne ikerelo se o thaeletsa o rata mokhulu pale mo ke reromele meyo ne molepelele baempakgang yeo he olia
2: ophiwe ne moreteleng yo leo le loo mogosi wa ehopa yo uma ndiphokane kole
0: ya ehopa yo uma ela tshiritiosi ma enkupu shire yo ya pipi a ka apeya mmutetheni mio kirene mwana tani apeye
3: pipi mogalo ofia no ka thebakhane
4: mweye ne mogalo ini roromela wira atho yo hasivela yoja
0: mwamuthiana mtotopelo aka ola mogosi wote pasha orera mio tonkwa ko ja wiha ke iwale o ira tinyiwa mohano moapeng ehopa yo oma
4: ayo mohano yoja sa ka sotene ke napea ni mrerelo so ke sivela wiha na yoja sa ka so siva siva mrerelo sa ikumi ni soko ya uphanya ntoko ehopa yo oma nakhala ekiti so ape iwane mpento tibo tisote pa osiva
0: kinona uirayo mukhulu pale kinona uira pipula okhalethwe mosa yulu pale ena shuti hawe yapelo ni mirere lo sosiva ntoko iya ashilo panahu ashitia nahu na namanahu yampachera oya iyoya sae kumi
3: murukuote porera mukhulu pale waro khala kuira musi ya hwala njasisa isumana so thene yaro khala ikuru oteli omrimane kumi
5: mukore hopa yo manaka le kiti ipirir kwa samuya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wo wata
6: my sapo mashiga
7: itanto mo
6: mashiga my sapo mashiga
8: o que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: masimo ke ru hendle no purola mo ke re romeli heo ya yo thana yo swa district wanyu masimo ru yem paraka ni mu
1: ele paraka mo sa ora de liwa ni ke re lo so tena ora ram khulu pale mo ke re romele miyo ni mo lepelle pa hempa kong yo heo lia
2: o piwe ni moretele yo nge o lelo muhusi we hopa yo uma ndi phukane kole
0: ya e hopa yo uma Elartirdiosiva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana, tani apeye.
3: Pipi, mohano upia nukatibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini roromela wira atu yohasivela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrele loo soki sivela wiha. Na iyo jasaka so siva siva. Mirele loo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
0: Kinona uirayo, mukulu pale. Kinona uira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo pa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olya iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mukulu pale. Waro kala uira musi ya hwala njasi isa isumana sotene, Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
5: Mukore hopa yooma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Liu, olocha tariki miaha anachela urepe la mwishpitali yele tisana hano anarupanla eyemve yawo anakusiha wakeriha obloku akina enerato yerenre okumi hairukulu eorihiha mwene mmoha ai province ya Zambezia ochenyera mmoha ola wothelihiwa wana miravo nave onaopana luko eprovinsia ya Zambezia wi ewanihiwe mmoha yola wothelihiwa anamwaneni orarusiwa wayala
1: ntano wi mahiku yala atswaniwa nna mmoha alojihanimoha o nenna alojia swanihare neverekanela monna opala moana o na mo aphinyenetsa seišano a phiyare ngwale orent o rupala a rupala esekolo go jela balo yenveye o rupala a phiya kaiwe oye woferaliwa oye o phanyetho yenwa fistula itso santse pele ne ga e lo morera ya nyako o yana moperetere moana a rimele o na mokgwa o yano a peretere moana moanene ole tshotheneye wo hibe wana manao antao hiha itso itoko ene mesmo mesmo na rua go kgala yaiwa a kolono hia tshuna ana mo ne tlhelwe yenve porke yang swela wi ita te tsene so wi o tlhelwa te sa nove ya conference porke ne ha makuba here yo me ere rende bana ti so 13 14 mana mkhanyene mana lo mchukula mbiri mana tshi to kwene enta o hana wena a tshipesi tshi unna te pokalo o kala ni makatshe mio o yara wiwe
0: ari mwene moha ai province ya Zambezia a tshenyera ka mwaha wa otheliwa wana mwene yenve nari ora rusiwa
2: guvernu ae provinsia ya oniasa ona wehereria okumihiwa ikorowa gwi pereliwe miteko dho hiena hiena ihuleliwa kamahi ina piera mapuro makuma tana ni moha elo kumanyingwe ni makinako dho tano dhuwende na dintama na miteko Fernando Damas
3: e conselho executivo provincial e oniasa lilona ewehera msuruku uwera ehuliki himiso ukona miluko mitana mosa ni mitipo sova hamasi mipompi ni miraru sisomelingwe uhuli wa mutano. Siri mitipo samasi sinerusa kamhere atu oko na 45,000 a distritu muloko sa i provincia. Mutokwene amalaron weha sa uteka teka oniasa Juan Ricotso o romula mijete so lusanyando o distritu yolishinga okwobwe o lagu ni onkoma o maua wera ti mapuru sinera siuliuke mitipu sa mipompi sova hamasi. Maholo o malihiwa opakiwa sotene ya atu angura masi anro ovinyaka wa 46% mpaka wa 48%.
4: Orsamento Estado, como sabem, para o setor.
3: Mpaka ba, lelona kanai wakila musuruku onariliwa varela miteko sohia na hena mutano. Ni mwemara elane mpanyani ya nivaralaka mteko msuruku wa yake ya 2025. Waholo waiho msuruku ola ni hala olipihera mteko uhula ihime iya nsomendaho sesokwa na miloko mitana mosa mutano.
4: Esperamos que a qualquer momento sejam anunciados.
3: João Ricotso, mtoko ina wala nungweha sa otekateko provincia yonyesa. Answilia ka sa opisa owaniwa msuruku onarilu huiwa ihime o provincia elam mtano to e conseil executive provincial en somela ohula ichipatala ni ishikola so hiana hiana ukumela ulishinga Fernando Damas
2: e simitala ya tokwane ya wampula enna vose kuma wa siti iti ya nami ravo we lukulu kuyela nami rana huma ya sasao a siti iti ya kuseke anaya we e wore wara pili ya kireta to hiana hiana e huma ka ya sasao ana merava awo Janet Hortensio
5: Esperta li centrali wampula amahole laya enatu merere ashipapa anale analela ashina mwane waholaka ashina mwane obahiwa mwapo mpyo kuta okati wi anasekihiwa wakameliwa ni reta ashina mwane yala mumpere ola onikumelela ntowa no untira kamia ha soreta wasarampu Umahiku mararu avinre ni wakelili watu miaha miraru wohiaka miaha misheshe saa keliliwe okati mosamosaru esumana avinre. Miamuhupi ospiritali centrali wa mpula Antonio Carlos osulia inamailiela we miaha inakeliliwa okati nokati ospiritali we no. intonyi heria wi anamawani kanto koreria ukapelela uku.